mwaki gatho cia mwanya muno muno makiria mundu gwitwo kari kimusumbe mundu gwitwo guka PC gatho cia mwanya muno muno makiria na dasokereria nigetha tuthome kiugo kia ngai na kiugo kia muthenya wa umuthi kina miena miki muno kirarora kana ngai egutwariria na miena miki undu wa bata we ni uthie ukioyaga haria hara kuhutia ni tondu muthenya umwe wa mithenya matukoine macio ma tene Jesu ni aceraga na acera ni athiaga agatungana na andu na magakigiana na kwaranĩria na mũndũ ũrenda gũteithĩka agateithĩka mũndũ ũkwenda kũmũkaĩra akamũkaĩra na mũtugo wa Jesu Kristo wakoragwo ũtariĩ atĩ andũ nĩ magiragĩrĩria arũmĩrĩria Jesu Kristo nĩ magiragĩrĩria andũ kũmũkinyĩra no ta mũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ na gĩkĩro kĩu gĩa gĩtĩo kĩu kĩnene andũ kuma tene Jesu Kristo rĩrĩa arĩ gũkũ thĩ andũ nĩ mendaga kũmũkinyĩra o ta ũrĩa ũmũthĩ tũthiaga gũthoma kiugo kĩa Ngai tũthiaga maru-inĩ tũkĩenda gũkuhanĩrĩria nake tũtekũgirio nĩ mũndũ matukũ ma tene andũ nĩ magiragĩrĩrio mamũkinyĩre nĩ tondũ wase arĩ na arũmĩrĩri ake na ndakinyĩrĩkaga na no kinya ũngĩatuĩkanĩirie gatagatĩ-inĩ ka andũ no kinya ũngĩahũthĩrire hinya mũingĩ mũno nĩgetha ũkinyĩre Jesu Kristo mũndũ ũgwĩtwo Kariũki kana Mũriũki wa mĩtura kuma kĩnyogori no kinya ũngĩang'eng'anire matukũ macio ma tene nĩgetha ũkinyĩre Jesu Kristo ti ta ũmũthĩ atĩ kuma rĩrĩa aambirwo na akĩriũka na agĩthiĩ guoko-inĩ kwa ũrĩa gwa ithe atĩ nĩ tũmũkinyagĩra na njĩra ya wĩtĩkio hĩndĩ ĩyo andũ mendaga kũmuona physically na nĩ gwagĩkoragwo kwĩna kũng'ang'ana kũingĩ mũno Nancy Nanzi mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ũkinyĩre mũtongoria wa bũrũri ũrabatara either connection nene kana ũhatĩkane na andũ na kũrĩ ũndũ ũngĩmũkinyĩra harĩa woywo kĩnda yaya ũtwarwo thutha wa hema na wonio kanyoni wa ng'ethe ũbangĩrwo wĩra wega ũtekũguthũkĩrwo kahora nĩkĩ nĩ tondũ nĩ mũtongoria wa bũrũri nĩwe wĩna hinya bũrũri kana nĩwe mũtongoria wa bũrũri Jesu Kristo akoragwo ahana ũguo no kinya andũ mangĩang'eng'anire nĩgetha akinyĩrĩke na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũgarũ na ũguo mũthenya wa ũmũthĩ no warĩrie Ngai wĩ harĩa ũrĩ no mũgĩe na karĩko harĩa mũrĩ harĩa mũikarĩte harĩa wĩikarĩte no ũgĩe kĩrĩko nake no mwaranĩrie no mũcokanĩrĩrie ndũgũ na njĩra ya mahoya na njĩra nyingĩ gũkua kwa Jesu Kristo kwarĩ na bata mũno makĩria nĩ tondũ wa mũtũrĩre wa ũmũthĩ tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka ithano thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka ithano mũndũ ũgwĩtwo Samuel Maina Mataiga mandĩko mekuga atĩrĩrĩ kamũhari ga ikũmi na mũgwanja mũthenya ũmwe nĩ kũrutana arutanaga Jesu Kristo nĩ kũrutana arutanaga na hĩndĩ ĩrĩa arutanaga nao afarisai nao afarisai na arutani a watho arĩa mokĩte kuma matũra mothe ma Galili na Juda na Jerusalemu maikarĩte thĩ hau naguo hinya wa Ngai wa kũhonania warĩ hamwe na Jesu kũrĩ hĩndĩ ũthikagĩrĩria atmosphere ũgathikĩrĩria nĩ hinya ũrĩkũ ũrĩ kuo thĩinĩ wa harĩa ũrĩ nĩ wega ũgathikagĩrĩria nĩ hinya ũrĩkũ wĩ atmosphere-inĩ ĩrĩa ũrĩ ũndũ wa bata

0: Wonderful. Thank you muno makiria. Naomi Maina, kuringana na rwimbo rũu, andũ aingĩ moĩ mũini wa rwimbo rũu nĩ mũtumia wa ng'ang'a wa Neno. Aha, tatũthererie.
1: Asha, mũini wa rwimbo rũu ti mũtumia wa ng'ang'a wa Neno. No ng'ang'a wa Neno nĩwe baba witũ mũnjiari. Koguo ndirĩ mũtumia wake, ndĩirigithathi rĩake.
0: Oho, nĩwe first born wa ng'ang'a?
1: Ĩni niĩ first born wa ndungata ĩyo ya Ngai. Koguo ndirĩ mũtumia wake. Andũ aingĩ nĩ mahĩngĩciganagia mũno makanjĩta ũguo.
0: Okay.
1: No tondũ mũndũ atoĩ ndatuagĩrwo cira rĩ, niĩ ndirĩ mũtumia wa baba witũ, ndĩ mwana wake.
0: Thank you mũno makĩria. Generally mũtũrĩre ũkoretwo ũhana atĩa? Nĩ ngwĩrĩga tene mũno.
1: Mũtũrĩre ũkoretwo wĩ mwega tondũ tũtikontestaga kũhotwo. Tondũ arĩa mena Jesu matikontestaga kũhotwo. Koguo ndingiuga kũhotwo, no mũtũrĩre ũkoretwo ũrĩ oho wĩ mũrathime.
0: Nĩguo.
1: Na mĩambato na mĩikũrũko. No Ngai nĩ, mathagu ma Ngai nĩ makoretwo manguĩte wega. Niĩ na bamĩrĩ, mũthuri wakwa na ciana citũ. Tondũ nĩ tũgĩkoretwo tũgererete karũgendo oko karitũ ka mĩaka kenda. No Ngai nĩ atũmĩte tũhotane, na no nyine rwĩmbo rwa ũhotani njuge Ngai nĩ atũhotanĩire. Nĩkĩo ũkoretwo ngirĩte gwa kahinda kanene.
0: Okay, mĩaka kenda, karĩ kĩ ũkoretwo ũkĩgerera mũndũ gwĩtwo Naomi?
1: Mĩaka kenda rĩ, kana gaitũ karĩa kanini, our last born. Twarathimwo nako nĩ kadiskavirwo kena problem ya korirwo ĩtuohete thibitarĩ. Na kana kau kagĩire na thĩna wa ritho wetagwo retinoblastoma. Andũ arĩa hihi makoretwo makĩbuata nĩ moĩ atĩ nĩ ndekire harambĩ 2019-2020 tũgĩgĩthiĩ India. Na tũkĩhingĩrĩrio kũu India tũgĩikara kinya rĩrĩa Mwathani agĩtũmire tuone ndege ya gũcoka. Na rĩrĩa twacokire mũtũrĩre ũkĩhana ta wagĩthiĩ flat, tondũ twakorire mathiacara nĩ mahingirwo, korona nĩ ĩhingirwo. Ũyũ nĩ mwana no kinya continue na treatment. After how 2023 February kana kaguo kau ningĩ gakĩgĩa na thĩna wa leukemia. Iyo niyo blood cancer. Na tũgĩkoretwo twĩ treatment-inĩ. Koguo thabarĩ ĩyo ĩkoretwo ĩrĩ ũguo, no na kũrĩ ũguo Ngai nĩ atũkuvĩte na ũtugi wake.
0: Nĩguo, sorry, ona ndikĩũĩ macio.
1: Andũ aingĩ arĩa monire social media nĩ ndekire harambĩ nyingĩ mũno 2023. Tondũ nĩ twarĩ tũthiĩ India nĩgetha mwana ũcio agĩkwo transplant. But Ngai nĩ mwega, nĩ agarũranagia kũrĩa kwĩna nduma gũkagĩa na ũtheri.
0: Nĩguo.
1: Mwana witũ rĩu nĩ mũhonu, ndarĩ na cancer anymore.
0: Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Githĩ nduona nĩ atoranagĩria mbara ciake?
1: Mbara ciothe citũ cirũagwo nĩ Ngai.
0: Nĩguo.
1: Ngai nĩ atũhotanĩire na mwana witũ nĩ mwega na nĩ mũgima. Na nĩ egũtũra ũguo, nĩguo ndangathaga thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho na gũkũ kwaraga rio atĩ mwana wa egũtũra mĩaka yake yothe.
0: Amen.
1: Nongererwo bahici nĩ Ngai.
0: Amen.
1: Na gũtirĩ ũndũ wake ona ũmwe Ngai abangĩte akakorwo naguo ũkaiywo nĩ thũ. Tondũ nĩ mũhire thakame-inĩ ya Jesu.
0: Korwo tuĩka ũguo na tũkaiga ameni.
1: Amen.
0: Ũcio tũgĩtua kũũtaũka no tũwĩtire werũ.
1: Nĩ werũ na nĩ werũ mũmũ mũno. Werũ mũmũ mũno mwana witũ. Werũ ũrĩa wĩkoraga atĩ andũ arĩa wĩhokete othe nĩ magũtiga.
0: Nĩguo.
1: Andũ aingĩ arĩa wetaga arata marĩ ihinda rĩu. Ũgekora wegarũrũka thutha nĩ we na mũthuri waku na ciana ciaku na hihi bamĩrĩ yanyu mũndũ ũmwe erĩ, tondũ ti othe.
0: Na ngũĩ wĩ mũndũ wa arata aingĩ mũno.
1: Kegwĩre Njeri witũ. Na ndigũkũhoera ũkagĩa thĩna, Mwathani arokũhitha kwĩ mathĩna mothe.
0: Amen.
1: Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ e werũ-inĩ nĩguo amenyaga kana e mwena wa Ngai kana e mwena wa thũ. Tondũ andũ arĩa aingĩ wĩtaga arata makoragwo me social people.
0: Okay, nĩ kũmenya ũmenyaga andũ aingĩ no ti arata.
1: Ti arata, no Ngai nĩ akũtigagĩria matigari maigana ũna, tondũ ndingiuga atĩ ndirĩ na matigari. Hĩndĩ na andũ mathiĩte na niĩ na matinogaga kinya ũmũthĩ.
0: Wow.
1: na ni mahe ya gabesha siyao na time yao na ni moka kakurora mwana itu na makaroro ya diradie todo ai adwaige moka ma mare na kurora mwana kumenya mwana hana atia na nikule agiri umoga ka na umi todo wenu weki ya givari na muzuri yu waku inwe muhana ate ni mwono hata mwrafa taraguzi counseling ni uduwa mwekevera pi todo it's not a necessary
0: todo e mwono waru kinya inywe ni mwono walire
1: definitely mwane mwono waru ni inywe waru todo mwchitaru mwakura mwchiri na besha mwono walira ina kuhoya todo na ido iria mwe na shio mwre diya sika goro very cheap no mwtigeiga na niena mwana na ni mwkora gona fia ya liri nito kule kia wega ala kule ukuwa na kanaga kuga kefait kara fight mwza nyano tuko kara fight kutura mwoyo wewe mina wa mwana nitu ikaga affected psychologically
0: na gwaya wa ohedi
1: gwaya wa ohedi uvitaga dagira saitani ati niye gwaya tiga ili ya kwa na uka kuma roho wa viku noko gabi na covenant na roho wa goma wa cancer niye dina covenant na dhakame ya adisi
0: niguo
1: na hedeo niguo dame nile madiko maria maugwa gati tutikihota go we cannot please God without faith tudu no kina wete kie gaini ya hona na zia
0: niguo
1: nigeda li wete kie hinyoshe wako hona niya na umu eterele
0: ee
1: ona lilia li uwe kona ini uko na mwana niya zia esi yu wete kia gai uo mani ate wa igire niwe muhoni ya wamili moyode nari kwa haa nigu uitikia na jirano nena gai niyo kaga mwana ito
0: neguo
1: todu ni ajo keire
0: ee
1: na gaugate riri jibili ya tuzo omaga madiko tukona adwaria gai ane kira juu o mwuzi turadika bibiria ya ulea gai ya reka
0: neguo
1: ati uka uga gweda gai ulea waho na ile naomi mwana gai ya gikoro mwana wa naomi ni ya honire ona wakwa ona ni udu yudira gari na nigu overcome ito dutokinye koro ni duari
0: neguo
1: no koro ni udu gigu tiri niwi kora tuweru mitu wa mehiriga meige
0: ee
1: na udoria ni dhidho na wei murito na kemundo siyo vio siyo aragere garo na wei murito
0: neguo
1: kwa mungu tiri hindi mudwe kora gati dura fatara ukea makia gai
0: Tegi mwono makiria Naomi Maina na kai fafa ata igiriri ohorosyo na Erika na kani alitu dhedi
1: mudhulisho duwe ni murazime
0: mudhulisho ni alitu ido
1: mudhulisho ni murazime ndogo zia gatiriri hibiri ya mwiri tu ahikari na aja na mudhuli wake na abia waka klani ya akiri dacho kagaribi kuihoka ive aruga magana kazi ya waka nyoba yake noge kila mudhigi murigo wa mwana waku duge gini na fafa wanyo
0: neguwa
1: ata todorona kena murigo mune ne muno isi ya dainisi yake haugi holi uruga maga uka ugate madiko mwigete mwihoki gai ni murume mwihoki mwodo ni murume noge hoka gai gai dagago tiga niria kogo mudhulisho ni murazime
0: amen
1: ni murazime na nidi murazime
0: thank you mwono makiria
1: karibu
0: tukuwe mwono tamwini niene goe tamwini na negoe ta designer tutana kinya hau rwebaro rwa nyoba eno nijigwa adewe kima kiuga gina rwebaro wa bere da inspire oneo na nona rwebaro rwebaro rwa nyoba eno tika ya kilu one Jehofari nero umagiriria mwono mesie
1: niguo
0: na noto deo tutarire kai waine tewe na mosie kana hii ni kigia tidekele inspiration ya rwebaruru
1: dario na mwishie todo dikele yoka hili tukanini no givi ya gete miaka no ni deda ni dede temu nori ya my dad atu gaga ni boss yake na ni dede te uini wake na uini wa dugata ya gai itago rependu wa moyo na umenyeri umwiri tu mwanori ya mokuru umia menya ga struggles ili ya nyigi asia ili ya kemagira gira kana ili ya agere hile na wagi kora ni woya siwisho kana woya mtu uriyosho wawi ga madiko ini na wawu tuga ruibo kana mwadha ni yaga kuheda election ya utuga ruibo rui ni ude mwanori ya mokuru na nuona dina mambi witu na dina fafa witu na ninyo baigiri tu adu nuona kie fafa witu na mami witu makiri different families
0: mena digano ini
1: matiri digano ini no papa mami witore ke kuria ni ndaciarirwo ku papa witore uderete ndi uku ni gwitu mushiki na gofu no nyede muno ngai arathi na utumia ucio wathiarire nago nyina wa wangari wa kaniaru
0: niguo
1: tondu mutumia ucio ni anderire na njira cia ngai na akirionia kwa ngai
0: amen
1: riu ni ugikoraga wi mwana uria mukuru he maundu meri matatu wake wakigerera na wana arata kumaragerera na riu ugekora ati ngari araithire ndina kiheo kia wini ndiri o munini ndo ndiamenyaga mundu ekaga atia ri mundu uria wanyitire guoko ni muthuri witagwo kinyua wa thimu mena muthuri ungi wetagwo Mwangi wa Kibundi wathire bururi uyu taringi
0: yes
1: nio mandeithirie na makirekondera rwimbo rũu nio mandeithirie mena na brother ya Mwangi wetagwo Kariuki othe makiri muoyo ni ndungata cia ngai rĩu acio nio mandeithirie uria nyimbo cinagwo na magigithondekera kuria itandikite wega magigithondekera rĩu kĩu nĩkĩo kĩhumo gĩakwa
0: okay thengiũ mũno makĩria na wĩini nĩ ũkoragwo ũrikĩrĩirie mũno nĩ tũkũĩ mũno na wĩini na nĩ twendete wĩini waku
1: ngai arogocwo
0: Naomi akũrĩte atĩa
1: Naomi akũrĩte o ta kairĩtu ga kawaida ndaciarirwo nĩ maitũ witũ Njoki ngĩciarirwo moko-inĩ ma mũthuri wetagwo Kaniaru na ngĩkĩrerwo ta kairĩtu ga kawaida ngĩthomera gathukuru getagwo thukuru ĩtagwo Rutere Primary School Kĩnangobu kũrĩa Mũrũngarũ
0: Kaniaru nĩ ng'ang'a
1: ĩhĩ Kaniaru nĩ baba witũ ũrĩa ũnderete
0: ũrĩa ũkũrerete
1: ũrĩa ũnderete mũthuri ũcio arohurũka ũhoro nĩ anderire
0: nĩgũtuĩke guo
1: rĩu ngagĩkũra ndĩ kwa ngai ngagĩthomera ũro Kĩnangobu ndagĩkinyia mĩaka ĩho ngagĩũka kũndũ gũgwĩtwo Nairobi gũkĩmatha ngagĩũka ngagĩcamania na mwendwa niĩ ngakĩgĩra mũciĩ na ngakĩrathimwo na twana twakwa
0: nĩguo
1: kinya haha ngĩkinyĩte na no ngũkũra ndĩ thĩinĩ wa ngai
0: nĩ guoko kwa ngai
1: amen
0: mũkũrĩre waku na mũrerere waku rĩ especially ũguo wĩtanagio na mũndũ wĩ igweta inene na mũndũ wĩna mbeca nyingĩ kũrĩ ũndũ ũmanifestaga mũtũrĩre-inĩ waku wa ũmũthĩ
1: nĩguo mũtũrĩre wakwa reke ngwĩre atĩ niĩ ndarereirwo Kĩnangobu na nĩtwarerirwo na thĩna mũingĩ mũno nĩ mami witũ nĩtwarerirwo na thĩna mũingĩ tondũ nĩtũrĩmĩtie mabuti mũno njeri na nĩtũgereire thĩna we mũingĩ koguo nĩ njũĩ thĩna na rĩu ndagĩcoka rĩu ningĩ ndagĩũka ndakĩmiti baba witũ wĩna mbeca rĩu nĩguo akĩambĩrĩria gũkĩanjati nĩ wakĩmenya ngũkũ ya gĩcagi yakĩrutwo ũrĩa ĩrakũga kũrĩa yoka gũkũ no mũhaka ĩkĩbundithie ũĩ kũgata ta Nairobi
0: nĩguo
1: ũgacoka rĩu no mũhaka wambatĩrie meciria maku na ũkĩmenya atĩ ũciarĩtwo rũrĩrĩ-inĩ rũrĩa rũrathime na wĩirigithathi you belong to God
0: nĩguo
1: rĩu nĩ wambĩrĩrie kwĩyetha maũndũ marĩa mothe wĩkĩte hihi ũgekora nĩwĩkĩte ũrĩa kwagĩrĩirwo kwambia gwĩcokera koguo hĩndĩ ĩrĩa ndekorire tondũ ndĩragĩkorire ndĩkĩrĩ mũtumia oro ũguo atĩ ndĩ mwarĩ wa ng'ang'arĩ
0: o ũrĩa menyire wĩ mũnene
1: ndĩ mũtumia oro ũguo ndĩ mũtumia ndĩna kairĩtu gakwa gaka gakũrũ nĩguo ndĩrekorire atĩ haiya ndĩ mwarĩ wa ng'ang'a nĩguo ndanyitire my father for the first time that was 2006 March 26 nĩ ndirikanaga wega mũno ũguo nĩ mĩaka 20 mĩthiru rĩu nĩ gũkĩambĩrĩria gũkĩadjust gũkĩambĩrĩria gũikara ta mwana wa royal family
0: okay koguo nĩ reaction yake ĩgũkorwo ĩtarie atĩa hĩndĩ ĩyo mĩaka ĩyo twendi mĩthiru reaction ya baba kũmenya mwana
1: ndũĩ nĩwe wanjethire na ndikwetirie
0: nĩguo gũtindĩkire hau mũno
1: ndindĩkire na ndirenda nĩ ndĩraheherera nĩ tondũ wa itũmi citiganĩtwo igĩrĩ ithatũ no guataniro itunake digiwa ne joruto ndo nita ya mwana na ize ona gutuka gutikiaga ga hiccups oto ulio nae mwana kona hiccups na asiali yaku
0: o mudhenya
1: ee no guataniro ito tuge ne jega nori mwane ito nire tutike kumirehe public
0: okay
1: to ndo hatiri kedo kila fatarani ya kwa niko na kukuja
0: o ni kedo kia mosi
1: iyo ni mwishi ya koro ni direda kuona fafa wito ni vye de muone
0: mhm
1: ya koro ni tulafatara kudieta family ni tudieto muone
0: mhm
1: tukishoke tuki inuke wito na tuki continue waka wito
0: ukama
1: wata niro wito ni jaga even today our family is so much united
0: mhm
1: ee diga adresi uri adu muona na kuku ujari
0: nitodu amari tuwama ya manene
1: ee ni tondu amari to na tunyamu tuti na vio tu TikTok na guku uguo ri
0: eh
1: ni mwikoraga no muhaka mwiyethe nigetha mwicokaniriria
0: niguo
1: na mukimenye ati mwathani akomandaga kirathimo harehe na unity muga gicokaniria mukeirigira uguo niguo ithu tukoretwo tuhana hata ithuĩ ciana cia mũthenya
0: wow especially ku ne nekuo gwĩtagwo kwĩtĩkĩra tondũ maũndũ marĩa mekuo social media especially rĩu nĩ marĩtwa mau mambatĩrĩte ũguo nĩ kũragĩbatarania ũkĩgĩe na ngoro nyũmũ
1: arabu ũmenye rĩtwa rĩnene no rĩtũme wĩyage rĩtwa rĩnene no rĩtũme wĩikare fake life tondũ hĩndĩ ciothe ũrĩa ikaraga ũkĩendaga gũprinti andũ ũguo marona noguo marĩrĩ ũguo marakuona noguo makũĩ ũrenda gũikara kĩrathi kĩu
0: cigana nĩ
1: igana ne no ugekora uguo tiguo kuri nita kwa ground mambo ni different
0: okay
1: ni ugimenya mundu endaga guikara muturire uria wi wake uria wi wake we utekufiki kindu urona ki nigetha akorwo ni urahota kuria gatheri na family yaku mukaria gatheri kanyu wega ukiumagara na hauja ukehumbaga kuo gaku kegoka kahura bathi
0: no kaiganira
1: no kaiganda na dikauge ndenda gwikira nguo ta ya jeri nie ndire gwikira nguo ta ya Naomi gutondeka kwa cirita ka Naomi dikwenda okoro dira hota kuhanana na jeri ri yes nie ndira hoya ngai hana ne tawe to tari we mutumia nyende muno wita go wangari wa muthumai na ni nyona gagi gikire tugicamba kiega
0: ri
1: no dige se life dikareta wangari
0: niguo
1: ungithikire rugano rwa mutumia cio staragurite agakinya hau akinyire
0: rugano
1: you get iu nani ni dete guikara ritwa rinene ni ho nyuma ni atiriri andu acio wiguaga mena maitwa one maita maingi ni matikaraga life yao
0: niguo na kinya gukinya maritwa ini macio manene no gustrago
1: ni gustrago muno no ni ni ngai
0: na tikwenda kwao
1: tikwenda kwao na yo do itumagira mbere ya andu kogwo donere da kuguithia nituge ni tudigo kugweta we no ni gugareke ucio mundu ucio wabaralite donere da kumuguithia kogwo igutumira manifestation ya miri ya andu twambiririe kuga uyu ekaga uyu ahana tucibe njaga yake tucibe marima maria mathikirwo tene tucibe nguirie kiraga nguru ciothe tucirehe handu hamwe iyo ni manifestation ya andu jeri witu irenda kuguithia mundu wothe wabaralite na the secret nene muno ya kurugama ni kwihitha thĩinĩ wa thakame ya Kristo
0: amen
1: na kuhinga murango wa matũ maku na maitho maku na kanua gaku
0: niguo
1: ukahinga maitho murango wa maitho kauga niĩ ndikuona kĩndũ gĩothe gĩa kũnĩ distract niĩ ndigwĩtĩkĩria kĩrĩa gĩothe kĩrario nĩ ũrimwengu kĩingĩrĩre matũ makwa kĩnĩ distract
0: yes
1: niĩ ndikwaria kĩrĩa gĩothe kĩrario nĩ andũ I will guard my mouth and my tongue
0: niguo
1: nigetha ukahota gukinya ikinya ringi na ukahota guikara muturire waku
0: amen
1: rĩtwa rĩnene nĩ rĩega rĩrĩ advantage na disadvantage
0: niguo
1: mũno niĩ kwanja nĩ menyete ũguo thutha ũyũ
0: na nĩ ũrĩ rĩtwa inene mũno makĩria gwakinya nĩ designing ũgũkatia kũdecide nĩ ũgũthoma gũtuma
1: ndathomire gũtuma nguo 1997 95 94 hau ũguo na ndũrĩte ndumĩte nguo mĩaka ĩyo yothe na ninye dete muno wiro shio ni pajon yakwa kuhuo olia diete ya gikuraga mudanya na utuku di koraga nidira grade na passion na riria dai nire katetio yakwa ya bereri nida design neguo nikiku wadwe kini mame nire na designing muno
0: neguo
1: na udhiyago kiliyaga foundation kuhu foundation ya kwa nene ya dore dana bonde kila guo ni moi na umi arutaga guo shihara adu majo ina ite kito nishode kila gatene nore udhiyaga olea dunia ragi gima udumadhiya magisha ya jia chodo kinyoromuzi dikirio designa ni nidilabete kuhigago waka hidaka u kame ya kata erikane tatu noru nejo kere ile wero shio todo dekoraga digihota niye kujikara itewe kila guo na de kila guo apumia medaga guo shio dele kila kumbo tuveraga hamu hanata mudogo ito Joshua no muhakatu diye na adowa kwa tu diye tulia veri na tulia zaka
0: asa wero se niyoko fitete todo tora gaweva smart
1: ina ninye dete muno
0: neguwa nani kwa sa goe na itege itakio kane wase jiri ya guo igi goe mudo wa itege
1: ndi ni dase diri edie kila gaitege muno todo nani dake midake tugu ile video wazo we dale kailitu kwa seke
0: wali wa mna mwere
1: ni nyongere ile kidogo una miaka no midi yagu no ni nyedete kwekira muno lu uri ya wikaga we mutumia we daga kuona structure ya mwere waku ukahuba mwere waku uri ya uhana
0: nego
1: ni kuri andu ria turathimitwo na githuri ukamenya ugwikira nguo cihana atia ni kuri andu tuhumbitwo turathimitwo na hip ukamenya ukuhumba mwiri waku atia ni kuri andu matarathimitwo na hip no ni marathimitwo na bath ukamenya na ni ndeithagia mundu kwimenya ta kwira tiga gwikire no no ndigukwira exactly ndumbitwo wega no ni ngukwira ino wekira ri ndigukwagirira kana kale no ri kale no kana mahua maya ri tiga gwikira ikira u aduaria tugethia nagite ni moyo na ni andu ingi muno ndana ruta nikirire ini yao ya guo gama design gama tu kindu kingi tondu mutumia akatara go kwirwo ni muthaka na ni mwega na ugatumira language njega ya kutuma emenye
0: mutumia
1: mutumia akamenya akemenye akamenya di muthaka nyumbitwo na ubi wa ngai na ni ngai ni adumirite nie kubatia na ingi kuhuo niye demo daka na dewa fata ukoro wena gidhuri kenene chikuga ati dhuri mudhaka ukoro daya kune dugu chikuga dhuri mudhaka na yu mete siyana
0: atumia matikerole me ageni todu wa ulea meubere yao
1: dukai kweo na we age ati todu wa ulea uhana as long as ati we muyo na niurahihia we appreciate you guha na ikiraga kuokeza tiyo kinya we ikiraga kuoka goro no ikiraga kuokeza
0: neguo
1: kahure fazi ono kwa tika fazi kandigu teo guoka kahuka tige mneguza uke hizewega we haketu maguta tuwega umenye we mudaka ubito na ubi wa agai
0: thank you muno makiri ya mudo gweto na umi na siyana nila soka shukuru next week nakuna na mutumia osio ona we yumete daoda wata wako ona kowe tumithiri ya kakuo ni todo ni ya yumete mono ni todo wato wana na ni marole tuwa mono makiri ya ona adhuri todo kire oki hiko ine ni mauduma next week kuligana na ule wana tide kuone mutu ulireli taliria mosiali we hau mutideke na hihi ni ale metu wane kuelifa lifa mono na hii ya kona kinya hau ginyete odoregi kano joke step we muwethe kana no transfer oko ni mwana no jeje mwana sukuru hii ya soke ina tofesa tunina nini ate kuigua guwe todo nedona weni wagi ili ohoti wako igadu katia todo demede teko step down
1: idwe ona siyada shitone siya kinyile at some point magika homeschooling
0: okay
1: magika homeschooling mwishie tondo ni tuwario haria tuwakiri kogo gweda kuwariri ya musiari ogikoro agedhi kiriri ya na haduko na ini kana niyaro na maudu matihana ule ya mare nyabe demu ili ya tiduka ego confess kuhotuo.

0: Mi mudugo to magiri yo hau.
1: Sorry.
0: Mit uri yo hau. Aya ha hena mudura da call you now eh. Ye. Yeah. Eh ni ugukia lieta mudu wi uchangamukite ti mudu ta wi na attitude magi.
1: Ha.
0: Yeah. Eh wake jadidia wake jadidia tawena attitude leo nino no kura gago kurega eh lazima tuongee tusikizane vizuri ama namna gani lazima uongee kama mtu anataka kuongea noyo ugo nugo mwanagiria maboy chao dimba kama ka magatigana na inywe
1: eh gai
0: eh ugo nugo mwanagiria mudu akaiwai
2: please enter your password
0: wewe aga tetiri hotana anyway dakatigwa kana ndio kuona mudu we aha kana ni agu kania wewe ni wewe waugete wewe mwana wathika
1: eh
0: haya
3: hello
0: yes uhoro waku
3: tomorrow
0: wewe na wewe itagwa atia
3: tagwa Jeremiah
0: Jeremiah tutialetie hinde wengi magi ugete ni arenda mundu
3: eh
0: ni twaletie nawe
3: acha tutialetie nawe
0: wewe na miaka igana Jeremiah
3: ate
0: date
3: eh
0: na wiku
3: kiabu
0: oh wiki kiabu eh kiabu ya mwena uriku
3: ah roiro
0: oh kogwo wi roiro i
3: eh
0: ndukigaithia magi
3: ele magi
1: kino
0: yo ah na mugithi ugwo thengi mundu gwito jondo na wahota na shiringi giri egena ge shiringi giri na itaiti haya thie na mbere
3: hello
1: yes
3: ah natia
1: Uchinawe.
3: Hello?
1: Mwela kuhigwa, uchinawe.
3: Waa, natia.
1: Uchinawe, nikuwe.
3: Waa, kitiyo hega.
1: Olami.
3: Anisi tako Jeremia. Na ndai mire mtole ya kusade.
1: No.
3: Nadame uwa umove.
1: Okay.
3: Taki wa ke hore ni ke tukero kana ka ni au kite pare kama au ma
1: ba ra
3: na ha sa
1: iki buta rito
3: eh
1: iki buta rito
3: pa tu ta gira vera rito
1: iyo
3: no ti ho no ti kara ga hara ni naru to hara ji kara ga go di rito ga gira tiri kite ven teru ita ga vera rito
1: okay
0: lu au odiaga ne ko anyu kana no no hado gikaraga
3: acha niko kopora koporete aitu oito tiko ko gutu nega to no
0: zi o yaga to no de
3: eh
0: haya magithi na mbere kuria ciuria
1: na no kora ve na mwana hado
3: acha ti da gea
1: si
3: toro ri we kaiza fuwe oye turi oro ore ire na fata na we ri ora korea geni sikire ora thukumano na ru gabia kiganya pe dikari ogo nya pe di sokaniririe ti yake
0: oh maka ira muhuko waku
3: one
0: pigo sta fo fo seven de ajo ora kadi ko ta na besa jige ne mara ira muhuko i
3: eh ma no ru yo na nya pe dikari ogo kinyarira kaja gake wako oriete korora kiria ti nakio
0: no doke agetie muno
3: acha ti agetie
0: eh odo magi kongigituika ati ni agukihuta
3: acha dagihuta kongana ku dagi
0: naru todo magi the kana wewe roirori kogo no mufanga de mogi karadia tristi mwethe hando gatagati
3: ah niguo
0: taru ta ju jai
3: eh ta ju jano titra kana kenya taru
0: kana kenya taru di hey we magi idio ne twabirie kubanga nginya ura mungai karania
1: okay mwana magai
0: kada no ndoro igwe gutonya
1: de bereje
0: de nawayo niki
1: kebere nawayo ni mukuri no kana ndigwa jeto Jeremiah kana no reto
3: asa ni reto
1: okay.
0: Ndole mokoli no yi.
3: Kasa ni dile mokoli no. Rune le sota hai yu.
0: Oh.
1: Okay.
3: Yeah.
0: Tondoro niyo magio na nidi githitu kore na mwana kio huwa na niyo nubago tutaliria wega
1: wee
0: nigatha anake makemenya naru gutiri mundu mwega magi igana kwa igana tugaga ini atigagiria mundu percentage yake ya gwithondekera kirio ngienda
1: yema
0: tokoro Jeremia ugwa huwana percentage we gitigarite ni aku muthondeke uria ukwenda no kuona mundu igana kwa igana ni tugutura ha magi muno ni wega kuheage boy child chance ukamithikiriria tondu kwina maundu maingi mo uhoro wa besa na maundu ma no one mundu ina besa na ina wira mwega no nake ndaga kuhe thayu ngugutura mugianite kogwo ri ni twambage kurora personality ya mundu
1: okay
0: maya mage ngai ni ari turathimaga namo kwa iso horo wa besa na kina ke mau ni maundu ma ngai na ngai ni akendete handu he noru mwe muno riu mungenyitana na Jeremy na mukoro mwi serious ri tokoro muthuri ucio wi nake meciria-ini maku ri Jeremy arabatara kirathimo giaku ni getha atuike muthuri ucio kana ukuona atia
1: nĩ sawa ndagakorwo ĩciria cina ndagakora ndagakorwo acikue njũ njũ kĩna cio tondũ niĩ ndĩrenda mũndũ agũkũnda kana niĩ
0: ũkũnda mũndũ ũrenda mũndũ ĩciria cibiũ
1: ndagakorwo nĩ itherũ ena rĩo acianze mambo after rĩngĩ na namba yakwa
0: we Jeremy nawe ndinakũhe namba ya magi ya gũtinda ũkĩmũgia
3: Nia kumugia Nono natori nake Nia jirawa Yani nani da deji express kuli yada iguwa ya kugari Nama duki ufosimudu akwede na darakweta
0: Asa rugu gunugu tuga aduga kifosimudu Nole uli
3: No agihe chahi pie nori Nino jijokia gazo na adi Kumewa for the grand territory Ande siri ya simono ndri ya damutumia
0: Ya damutumia fiyo ya Nye gimwedithirio mawega.
3: Niguo.
0: Na kwiragwo mwakiona wangetha kari. Uthegethaga kuma ikara rimwe.
3: Niguo.
0: Na ukanenera na ugatuika kindu kinene.
3: Niguo.
0: Na rimwe ni utuikaga nginya kindu very dangerous.
3: Ana noguo.
0: No riu ndingikenda wanyu utuike kindu very dangerous. No nyende uthege utuike kindu kiega.
3: Kana
0: niguo kidugu gwito family
3: haya
0: kana te mudu gwito magi
1: niguo
0: no ni kire ngikwira magi umuthi ni atiriri ti uru gukoro na expectations but rimwe ni wega mudu kurwa expectations hanini kafo koro na expectation ni sia the ugatuika surprised mudu nyombo atikiria we ciragia ri ona ura wonete mudu ta huwa na ugakora nginya ri ona ni mwega makiria ya uria we ciragia Neguo.
1: Neguo.
0: No ni ndakura umuthi kwi maundu maingi muno muno muno build maundu mara ithwe twiciragia ta mundu na makirio horo wa besa kana ki kana mawira then wa relationship kana marriage kwi maundu maingi muno build that. Neguo magi wito.
1: Neguo.
0: Ni ndamwedithirio mawega.
1: Neguo.
0: Aya na mundu gwitwa Jeremy ukihurire magi thi mundu kamuiga muno. Nigatha ndagakione nginya kotarari serious
3: nigumuhurira immediate ritwaranirie
0: sawa sawa magi
1: yeho
0: nie ndirenda tume ahajigwe ni wiganire fiu nuraigwa ta wiganire fiu fiu fiu
1: nini ndaiganira ndesa wa nikukwira uria yani tondu ndina namba yaku no nguhurira no nguhurira
0: sawa sawa ni ukunjira uria mugutwana na aya asanteni sana
3: Haya.
0: Ugo nugo guikara. Aikabaga we mutorani. Yes, I have done guiding and counseling. Onawe gikororo wende utugato cio wa guiding and counseling. I can do that very well for you. Tobe to di haria. Hake duge gwi tosta 447 hash. Todo adu no marathi na mbere guthagumia besa. Adu no marathi na mbere guthagumia besa. We ugeda besa sigana kundu guku. We ogeda besa sigana kundu guku ogeda besa sigana kundu guku we na mweke wa kwenuka na kuma ciringi ngiri igana rimwe gucoka nathi wina mweke wa kuinuka na kuma ciringi ngirigana rimwe gucoka nathi wina mweke wa kuinuka na kuma ciringi ngirigana rimwe gucoka nathi kwa utaratibu muno kwa utaratibu muno ugathi ugacagura box yaku kwa utaratibu muno ugathi ugacagura box yaku no ucagure box number 1 no ucagure box number 2 no ucagure box number 3 no ucagure box number 4 box number 5 ona kana box number 6 hena kuma ciringi ngiri igana rimwe gucoka nathi ino turamita ni back to school edition ino turamita ni back to school edition ino turamita ni back to school edition ino turamita ni back to school edition na nogo thie thini wa star 447 hash nogo thie thini wa star 447 hash nogo thie thini wa star inya inya mugwanja na hash nogo thie thini wa star inya inya mugwanja na hash nogo thie thini wa star inya inya mugwanja na hash ugathie thini wa box ile kwenda na thini wa idhaa riri ndirenda gwika kaundu special ndirenda gwika kaundu special ndirenda gwika kaundu special na gaka nika andu aria mena arutwo aingi muno muno muno thukuru gaka nika andu aria mena arutwo aingi ati kwi mundu atari na ciringi ngirigana rimwe ndacoketie ciana thukuru atari na ciringi ngirigana rimwe ndacoketie ciana thukuru atari na ciringi ngirigana rimwe ndacoketie ciana thukuru we niwe ndirenda gukuhe kamweke ndirenda kuhe andu 10 ndirenda kuhe andu 10 ndirenda kuhe andu 10 ndirenda kuhe andu 10 o mundu ciringi ngirigana rimwe ciringi ngirigana rimwe ciringi ngiri igana rimwe ndirenda kuhe andu 10 ndirenda kuhe andu 10 o mundu ciringi ngiri igana rimwe o mundu ciringi ngiri igana rimwe o mundu ciringi ngiri igana rimwe andu 10 o mundu ciringi ngiri igana rimwe o mundu ciringi ngiri igana rimwe o mundu ciringi ngiri igana rimwe ndirenda tuthie thiini wa star inya inya mo waja na hash ndirenda tuthie thiini wa star inya inya mo waja na hash ndirenda tuthie thiini wa star inya inya mo waja na hash uthie ujagurire box number 6 no thake rita rimwe no thake maita meri maita matatu maita mana no ndugakirie maita matano ungikinya maita matano utahotanitie onake iyo draw tigana nayo kaimana iyo draw tigana nayo fio iyo draw tigana nayo fio no wenda ciringi ngiri igana rimwe ndagikeno ndagikeno no wenda ciringi ngiri igana rimwe no wenda ciringi ngiri igana rimwe ndiraha ndirathiĩ nĩũndũ wa mũndũ ũngĩkorwo na makĩria ma ciana ũmwe erĩ atatũ thĩinĩ wa thukuru atĩ we ũtarĩ na kuma ciringi ngiri igana rĩmwe na manama na manama na manama gũtirĩ ũndũ wĩkĩte gũtirĩ ũndũ wĩkĩ gũtirĩ ũndũ wĩkĩte this is your chance now redeem yourself we ninire stress we ninire maũndũ maingĩ we ninire stress we ninire maũndũ maingĩ we ninire stress we ninire maũndũ maingĩ nĩngwenda ũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ciringi ngiri igana rĩmwe rũrũgamĩte ũguo no ũgũtwambĩrĩria by the way no ũgũtwambĩrĩria haha no ũgũtwambĩrĩria no ũgũtwambĩrĩria no ũgũtwambĩrĩria star 447 hash ndĩrenda kwamba kuona mũndũ ũmwe nĩgetha hũre thimũ ĩngĩ ĩyaha ndĩrenda kwamba kuona mũndũ ũmwe ndĩrenda kwamba kuona mũndũ ũmwe ndĩrenda kwamba kuona mũndũ ũmwe nĩgetha njĩke kĩndũ gĩgwĩtwo draw ĩyaha kana nyambe hũre thimũ ĩyaha tũthiĩ tũthiĩte ũguo na mbere tũthiĩ tũthiĩte ũguo na mbere ĩĩ onawe nĩngũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ tokorwo ũkoretwo ũgĩka choices njũru thĩinĩ wa relationship ũgacoka ũkanegena mũno tokorwo ũkoretwo ũgĩka choices njũru thĩinĩ wa relationship ũgacoka ũkanegena mũno because ũroraga maũndũ marĩa matagĩrĩire thĩinĩ wa relationship handũ ũrore maũndũ marĩa magĩrĩire we wĩkaga the opposite ororaga maundu maria matagiriire na wagika guo no muhaka uri end up to make the wrong choices no muhaka uri end up to make the wrong choices thank you modo gwito Simon Dirago ni watu higurira wena shiringi ngiri igana rimwe wena shiringi ngiri igana rimwe wena shiringi ngiri igana rimwe ndirenda andu angikenda ndirenda andu angikenda ndirenda andu angikenda orori wororiu ndirenda andu angikenda orori wororiu na makiri ungikorwo nduri waingira kundu guku rito na rimwe na makiri ungikorwo nduri waingira kundu guku rito na rimwe uguo ungikorwo nduri waingira guku rito na rimwe uguo ha kaino niyo chance iro turi tauritie wewe ugaga hapana ndo matihotaraga ndingiuka hadi ndengihoyoka ndingihoyoka ndingihoyoka ngikwirira kindu hatari no ukorirwo nani ndimuguruki no ukorirwo ndimuguruki wa isere no ukorirwo ndimuguruki wa isere njoke hadi ndingikonderera ngikonderera ngimenyaga ndirakonderera kindu hatari asa ungeigua ngikwira ni ndirakuhe kindu fulani umenye ni kindu kihoto ndo nani ngire muthuri we na integrity yake na maundu make na gitio giake koguo ndingiuka hangwirira kindu hatari ni actually waigua ngiguthingiriria muno na ngikuringiriria muno tondu ni ndiramenya maundu maria andu maragerera I know what people are going through na makiria taru go ni back to school koguo ona ikero dida gina rwe bo hangi kwira uri uguteithika ri ni ndinginoga by the way the whole day ngimenya gati mundu ndurathikiriria nuguteithika ratithika siwezi choka ata kidogo thank you mundu gwito Victor Mogi shiringi ngiri igana rimwe onawe ni waikia muhuko shiringi ngiri igana rimwe onawe ni waikia muhuko shiringi ngiri igana rimwe onawe ni waikia muhuko shiringi ngiri igana rimwe ni waikia muhuko ugothie thiini wa star inya inya mugwanja na hash mundu gwito Peter ndirona ni hindu raingira rita ria mbere John ni hindu raingira rita ria mbere Vincent ni hindu raingira rita ria mbere Esther ni hindu raingira rita ria mbere Ruth ni hindu raingira rita ria mbere Hannah mundu gwito Milka mundu gwito Charles na mundu gwito Peter Paul mundu gwito Paul ogi mumanite thutha hau mundu gwito Rosemary Edward ona mundu gwito Wilson mundu gwito Nasio ni kasio oro domo na tabitha mundu gwito Wini inyothe ndirona ni hindu muraingira rita ria mbere rita ria mbere rita ria mbere mundu gwito Michael mundu gwito Michael wena wewe na shiringi ngiri igana rimwe uthakite rita rimwe tiga gukua ngoro thaka rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ ndakwĩra maita marĩa ũtangĩkĩria maita marĩa itangĩndokĩrie maita marĩa itangĩndokĩrie nĩ maita matano we ũngĩkorwo nĩ ũkinyĩte maita matano karibu sana mũndũ ũgwĩtwo Mĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Damarisa Santitana shiringi ngiri igana rimwe onawe nĩũrĩkĩtie kwamũkĩra shiringi ngiri igana rĩmwe onawe nĩũrĩkĩtie kwamũkĩra shiringi ngiri igana rĩmwe nĩũrĩkĩtie kwamũkĩra na nĩkũgwa star 447 hash nĩkũgwa star 447 hash nĩũndũ wa andũ arĩa maroria kũrĩa tũrathiĩ ũgũthiĩ thĩinĩ wa star inya inya mũgwanja na acio nĩ ũndũ wa andũ arĩa mararũmĩrĩra na rigi ya ngeretha ũrĩa ĩrathiĩ na mbere nĩ ngũthiĩ na mbere ngĩkũheaga resort na kwa ihinda rĩrĩ ndĩrona ũmũthĩ Unai Emery akũnjĩtwo wega ta cabaci Brighton bao 4 Aston Villa 0 Manchester City 0 kĩndũ gĩgwĩtwo Bournemouth bao 1 ũguo nĩguo maũndũ maikarĩte no wenda shiringi ngiri igana rĩmwe ndakũhe ndagĩka ta ithano tu ndakũhe ndagĩka ithano tu ndakũhe o ndagĩka ithano ndakũhe o ndagĩka ithano ũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash tũke tombe tũhũre thimũ ĩyaha ningĩ tombe tũhũre thimũ ĩyaha rĩmwe nĩ hũragĩra andũ aingĩ thimũ ngatukanĩrwo amwe makariganĩra rĩu koguo ũmũthĩ ndĩrenda tũkahũrĩra andũ erĩ atatũ tũkarĩkania nao tũgathiĩ kwĩ mũndũ ũcio ũngĩ nĩgetha ona namba ũcio ngatigĩrĩra nĩ ndatũma nĩgetha tũgĩtwarane wega ndingĩenda ningĩ rĩu ningĩ tũgakĩrutaga wĩra wa tũhũ ngahũrĩra andũ aingĩ thimũ no ona ndinacoka kũmenya ũrĩa twarĩkĩririe so mũndũ gwĩtwo Magi nĩtwarĩkanie nake mũndũ gwĩtwo Magi nĩtwarĩkanie nake Magi nĩtũrĩkanĩtie nake Magi nĩtũrĩkanĩtie nake na ngakĩmwendithĩria mawega Magi ngamwendithĩria mawega mũno mũno mũno nĩ njũĩ nĩ mũkuonana nĩ mũkwendana nĩ njũĩ nĩ mũkuonana nĩ mũkwendana thengiũ mũndũ ũgwĩtwo Diana shiringi giriga na limwe niyore kiti kwa mukira shiringi giriga na limwe niyore kiti kwa mukira Diana shiringi giriga na limwe niyore kiti kwa mukira Diana Faithy
1: eh
0: oleo hau magini ona modu wake wena wele ketone kana niyo kwa na modu ujirida we kiabu ya
1: na wito ni Muranga
0: ya nige kiabu ti mosi dara ugane mosi
1: Asa,
0: ukone biasara. Oh, urutaga biasara.
2: Please enter your password.
0: Ohora gira biasara mwena uriku.
1: Yes.
0: Biasara ohora gira mwena uriku.
1: Ikoba, thank you.
0: Oh, ohora gira ikoba kainuka kia bu.
1: Ikoba na ifiri, yeah.
0: Oh, kainuka kia bu. Aya, kira kato wana kana, nitoko wana modu. Nadu ugeo na modu wege sagi, niyogo diege sagi.
1: He,
0: ate? Ugeo na modu wege sagi, niyogo diege sagi.
4: Joel.
0: Yeah. Haya kega hivye Faithy haa. Umuga hivye mwere Faithy we mwaga.
1: Joel kuma.
4: Ikoyo
1: ha.
0: Oh, urenda mutumia wake ri?
4: No si ni akuire.
0: Mutumia bere ni akuire. Ugaga ati uretha ndebe yake ri ukoro na atumia ri. Sawa, githie na bere Faithy.
1: Mutumia aku ni kuhuruka ahurukire. Uwe na adu wakuma higa na asia?
4: Adu wakuma higa lele?
1: Ni asia no makola wakwa ni ala makola wa mario mama maya kuru.
4: Asa uti ya edu kuru. Ni ala lele si. Ino dekile nao.
1: Ana hesa na hile etu.
4: Ina hile etu lele?
1: Uwe na higa na ukura alita moduwe na hiki.
4: Hehehehe Rina ijoto dule hili Tana kikiri na atano Itu dwe nana
0: Kogo ito towe na siya na keda Hei wewe mudhuli moradhi me
4: Hei hili nazi ito nekai
0: Noothe orauga ni aduwa nene
4: Nene no dikiri na atato haa haku he
0: Siyagini mea ikareti. Siyagini mea ikareti, Naruni umelete noweda kuhikani ya regina maga kuheludha?
4: Itagishi mauli ya leudha.
0: Haole unaitu aliaku.
4: Itagishi aliaku.
0: Haune maa, haugekarone kia kutiki yao. Gekarone kia kutiki yao.
4: Kaiwa.
0: Drauga gekarone kia kutiki yao.
4: Kutiki yao.
0: Pane.
5: Yau ni kiri kaga.
3: Ini ditarik lah biasara.
5: Biasara ku.
3: Ini kau kita taruh donyo.
5: Itaruh donyo kai taruh kue donyo.
3: Ini.
5: Oh hala kita taruh ini hala kiri ya kau kau bako.
3: Ini. Ini.
5: Sawa.
0: Ati sawa.
3: Sawa.
0: Niyo tamaka diene keve didiraiwa muthurio ya kwagereere vio.
5: Eh?
0: Ni diene ke diraiwa kwagereere ai. One thing. One thing. Ate ogikorne thi agikomba ri na isiriri. Ha agikuyo ni urihota guthie no kainuka.
3: Eh.
0: No na usio dodo wa bere.
5: Tutina
0: minaka akuni kuhuwake. Mm. Eh. Arali etale guwake
3: te guwake. Leto kwa liyale ere.
0: Mm.
5: Eh.
3: Kwa liya masi ya mage dhuda ine.
0: Mm.
5: Eh, he, no geba kutura sere ere kana. Niko uguto taro kane kwanyu, kane asia.
3: Eh. Huko. Huko ole.
0: Eh.
5: Eh.
3: Onewira.
0: Kwa huko onewira, eh.
3: Eh, wito ne kericho.
0: Oh, kwanyu ne kericho.
3: Eh, kutuwe tako mtara kwa.
0: Mtara kwa?

inya mogwaja na hash uthi ujagurire box number 4 we ungiona ciringi ngiri mirongo mugwanja na ithano no iguteithie we ungiona ciringi ngiri 75 ni gugwikira kaundu gaka niko kamweke gaku ino niyo chance yaku nijue no igwe ruo ruingi muno tondu ndurenda gutegetura ona ciringi ona imwe school fees iyo wohereire no ruo ndu uria wiho ni atiriri ona ndiri raigana ona ndikuhiriirie kuigana ciringi ngiri mirongo ciringi 50 bob ticio ikugiria actually ni guthondeka iguthondeka maundu ni guthondeka iguthondeka maundu nawe ndirenda ukorwo wina witikio igana kwa igana ati ciringi ici ciakwa mirongo itano ndaigirira ndina ruo ruingi muno uguo ma icoke cihuritwo maina maita icoke ihuritwo maita icoke ihuritwo maina maita noguo niguo gukuhanika ndirenda uthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ndirenda uthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash uthiĩ thĩinĩ wa box circle uthiĩ thĩinĩ wa box number 4 uthiĩ thĩinĩ wa box number 4 uthiĩ thĩinĩ wa box number 4 uthiĩ thĩinĩ wa box number 4 uthiĩ thĩinĩ wa box number 4 ndĩrenda kwamba kũheane ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano na nĩ kũrĩ andũ nĩ kũrĩ andũ arĩa mũndũ angĩkorwo na ciana nyingĩ we ndũrabatara ciringi ngiri twendi ona kana thate ũrabatara makĩri ma ciringi kuma ngiri 50 gũthiĩ na igũrũ nĩgetha atlist ũhote kũgayania ciringi ciana ciaku onokorwo no ngiri 15 ngiri 15 ngiri 15 atlist o mwana o mwana ambe one kĩndũ gĩa gũthiĩ nakĩo inyuĩ arimũ anene a macukuru nĩ tũkwenda kũmũũria tafadhali mũtigateng'erie aciari mũno twara aciari ũkahora ũkahora ũkahora tikwega tikwega kũndũ gũkũ tikwega aciari matwarwo pole pole pole pole tu rĩu rĩ gũkĩragwo ũteithagio ũteithĩtie wĩteithĩtie amba wĩteithie haha na ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano na ciringi ngiri 75 na ciringi ngiri 75 star 447 hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 44 mũgwanja na hash ũthiĩ thĩinĩ wa box number 4 ndĩrenda ũthiĩ thĩinĩ wa box number 4 ũrĩkĩrĩrie na gũthiĩ thĩinĩ wa box number 4 ũrĩkĩrĩrie na gũthiĩ thĩinĩ wa box number 4 niĩ ngũgũthing'ĩrĩria nginya rĩrĩa ũrĩteithĩka mũndũ wa ngai gĩkeno gĩakwa nĩ rĩrĩa we ũthikĩrĩirie ũrateithĩka thengio mũndũ ũgwĩtwo Marion we ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano already wĩnacio ũmwe wa ndeto nĩ atĩ no mũndũ ũmwe ũhotanĩte koguo kumanagia na ngũkĩhoka rĩu andũ nĩ magũkorwo marĩ aingĩ kumanagia hau gũthiĩ na mbere ngũhoka andũ nĩ magũkorwo marĩ aingĩ ndĩrenda gũkũhe ndagĩka ta ithano tu ndĩrenda gũkũhe ndagĩka ta ithano tu ndĩrenda gũkũhe ndagĩka ta ithano tu wone kana nĩ ũkuona kamanjĩka gaka onokorwo no rita rĩmwe ũgũthaka tu onokorwo no rita rĩmwe ta kĩara ũgũthaka tu onakorwo no rita rĩmwe ta kĩara ũgũthaka maũndũ maku moke magĩrĩte ndũngĩringithania ciringi icio ciaku 50 na ciringi ngiri 75 iria ũkũhota na mũthenya wa ũmũthĩ ngĩrĩkia ngĩrĩkia na ngĩrĩkia biũ niĩ ndakwendithĩria wega na ndakwendithĩria ũhotani niĩ no ngorwo itoĩ mũno maũndũ marĩa me mbere yaku no ngai of course nĩ amoĩ na arotuĩka wa gũkũhingĩria na arotuĩka wa gũkũhingĩria na arotuĩka wa gũkũhingĩria rĩu nĩ ngĩũĩ nĩ ũrabatara ĩngĩ na ĩngĩ nĩ ũrabatara ciringi ngiri o iria ũngĩkorwo ũrabatara haha ndĩrenda gũkũhe ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ndĩrenda gũkũhe ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ndĩrenda gũkũhe ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ndĩrenda gũkũhe ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano ndakũhe ndagĩka ithano tu